0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus. You pay jump high.
0: Yes.
1: You are taking the sick before the presence of God. Ayaro for ye domu ina ko radian. Yes, rade ayaro sa ama obi biotie ye. Na yare bi achechire no. Yare bi ama na dane akoa. Anumre bi wano so ogie ogie wanum ewrade de ne tumi ahye anum se yam pa fa wudi yeses wona obone fo na chechire wo enti ananumre de aye yare bi a chechire ewrade ma bi wano na so fa wudi
0: pa fa aye anadi fa wo
1: yi na yare sa mo mo
0: de fa ya ni oya ye ba wunyam
1: ko aye sa to so ayare sa ayare sa
0: wasem se
1: aye sa to
0: fa ye shime bi me fu jema.